yasinga na moyine munate ninge na la pende bwa binyo siti balandu aluku yasinga na moyine munate ninge na la pende bwa binyo siti balandu.